0: kai ngā iwi o te motu, te ngā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Pitiki rai ngā iwi, roumine mai rā. Nei rā, te mihi ki ngā taringa e are are mai ana. Ka tira me uki ngā kaupapa o te ahi ahi nei, ngā waiata rōreka. O mua o nai anei ki runga ia a Te Wato FM.
2: Ātia Wātoa,